Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangit om kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka

0: imululugan. Sa Alay Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alay Forevermore Funeral Parlor. Iyan ang hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalang deadbol, sakop sa Barangay Tigok.
1: Dahil you want more,
2: we give you more.
3: Gusto ko yan.
1: More sa sound trip.
2: More sa laugh trip.
3: Ang kulit-kulit mo.
4: Oh yeah.
3: Oh yeah.
1: There's definitely more.
2: Definitely more.
1: Sa umaga.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dagang salamat sa mga ritambong! Huwag ayog kalibot! Karambabot na eleksyon!
3: Dagle! Kung siya man ang kabanha manalya sa gawas, doon na may nagkaguliyang ng mga tao.
1: Ay, naay mga kandidato din sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
3: Pao ba? Kanang mga tawhanan ha? O ganang klase sa mga tao na korupto gayo. Ako, di ko maboto ninyo, no? Palito ninyo akong boto, 500. O sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pweh! Ang akong katungod isip butante dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag o kwarta para butuhan, di kita mabutuhan. Timanigin na ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mangkanor! Maingat lang niya!
3: Padamay, panulungan rin ang kandidato.
4: Oh, Mangkanor! May 500 oh. Pang-tuba-tuba oh. Oh, dito. Ah. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumalakas sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw na ako ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kayo ni mo sir. Believe yung kayo ni mo sir, kanay mong mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir, ikaw na lang yun. Oo, kagbuto ko di mo. Di, kung buto ni mo, no? Dawaton ko lang ni isa kalibo. Eh, sayang mapuni. May nanay pagsudan-sudan.
4: Oh, Mangkanor, una na miya.
3: Ay, sir, number one ka, sir, sa kuha. Number one ka.

0: so much more!
1: Sa kulitan, rumaranchada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
3: Wake me up!
4: Hey! More sa umaga! More sa umaga!

0: bate ko ko no wedding anniversary ni Mrs. Mo. Tiyan, anong regalo mo siya, pre?
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bao, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galan, di ka kagigiling ka ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, ng plano mo mag wedding anniversary na mga ka mo, pre?
1: Ah, nakaplano na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
0: Bao, perte.
2: Ingon ka, Dr. Nor. Save ang mag-calendar method. Anong nabuntis palagi ko?
3: Diyon sa manin ninyo paggamit ang calendar method, day?
2: Among gibanig.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nope! Nope!
1: Ah! Panoy, kamusta?
0: Natatamay thermometer ka sa talinga mo.
1: Ah! Sa burning houses, kesa daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Ano pa daw kung kesa nabubot yan? Nurse!

0: problems.
1: Oh, yeah.
2: Alam mo, madali akong magalit, magselos, magtampo, pero weakness ko pa rin ang sorry at I love you mo.

0: iba ang gusto. Mahalin mo, iba ang mahal. Okay lang.
1: Eh, mas pa naman talaga sa'yo. Teka, ba't ka pag-aktak?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Karon, sulayan din ako na kumotor kay bago ning ribor ni Bilidjon eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basi na speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mapanga chika babes, sexy kayo. Uy, para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mang Kanor? Mahunong, kini para ang chicks, kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musagot, sige may sakay na. Mag-chill-chill ta, mag-stroll-stroll ta, okay ba? Pamorkis to. Let's go!

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order? Di ba ni mo tingog ni Bayanan? Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot ba ka o bisaya? Oh, ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: Tagay mig duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir!
0: Gulitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na si Renata.
0: Malamay, kuyot sing mandi ay. Bayre na. Pala ka na, bulakaw na ko.
2: Oy, di pala ko na may ihatod.
0: Ihatod.
2: Oy, kuwang.
0: Hatod yourself. Pala ka na.
2: Ihatod sa akin.
0: Malamay, charing mandi.

0: Teka nerd! Unsa nang bird flu?
1: Ikaw yung bata ka? Hinay doon kay kag-ilingdes. Anak, ang bird flu. Muna'y past tense sa bird fly.

0: Dong, ka nang pauban ni Rago sa doktor, Dong B. Kay buran na'y problema niya kung mata, Dong ba?
1: Sige, ano man, ang sama ni mong mata?
0: Kanang paminaw na ko, Dong, murag, di na ko makakitaglain pa parihan ni mo ba?
2: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kinakong asawa.
2: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni mo.
3: Hoy, Mang Kanor! Imo man ang gihalukan si Blacky!
0: Padamay! Ang iro man niya kung kalip-slip sa amin akong si Balineng!
3: Kapalo ba ka, Mang Kanor? Iyan na pong kitanggag ang basura sa silingan ba? Lips-to-lips na ikag-iro ka rin, Mang Kanor!
0: Lips-to-lips! Ipagto naman sa kuwa! Muhalo kong hayop! Ayaw kong pasangin, le!
3: Sumbong na ka sa tropa nga mihalo ka kang Blacky!
0: Sumbong na yan! Lips-to-lips sa mga duha sa iro! Dali niya! Lips-to-lips! Lips-to-lips kong Blacky!
3: Imo man ang gilipstulbis si... Uy, Mang Kanor! Nganong imo man ang gilipstulbis si Blacky? Uy, Mang Kanor! Nganong imo man ang gilipstulbis si Blacky?
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tay, ano ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Ah, nak, pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Wow! Puwerte!
3: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Sa tanghali pag may M.O.R.
3: Nakakawili!
1: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
1: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali! M-O-R.
1: More sa tanghali!
3: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R. My only radio.

0: Bitoy Kanur, ikasaban ko gusto mo, maestro.
1: Oh, kay ano man, Bitoy?
0: Ako mong kong gikisan akong classmate.
1: Susanak, liwat yung kay Kaskoa ba? Una na, lami?
0: Kinalamian! Guwapo ka, Ayams, ang Sir Rams!

0: Lahat kasali sa Tsibugang Nakakawili.
1: More sa tanghali.
2: Eureka, a show.

0: call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling fresh ko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pagtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himoon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa daon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa aeroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Pasla Campol Sanitary Napkins, available sa inyo paborito nga manugtukap.
1: Mapapadighay ka sa sarap!
2: Sa pagkali, araw-araw, fiesta.
1: Dahil ang saya, no!

0: Travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tik-disenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kung bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin. Abo kung ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: Karyang kahapos, baby oil.
1: Salong pang fiesta.
2: More sa tanghali.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot more! Ang tunay na lalaki, nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae!
3: Hugot more!
4: Salo-salong pampiesta
5: sa MOR.

0: ne...
1: Si Mangkano!
2: Kumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
2: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganor!
3: Hi, Mang Kanor!
4: Ay! Hi, Nemo!
3: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy Good! Ihagragod ti ka, be?
4: Padami ka humot at ibayana ni. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo. Dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
3: Lain jud ka ayo ka, Mang Kanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy?
4: Makainom nung pag-inigas itong kagahapon, ha?
3: Siyempre! Ikaw pa?
2: Kanon! Unsa man na?
4: Pandamay, ako asawa. Ah, ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa akong asawa. Lipstick o ganang mga balunan. Paborito kay na niya.
3: Naisa di ay ka. Lain-lain nung naging mo ang story, ha?
4: Ayun, si Karinga di akin akong asawa, diri.
2: Unsa na ito yun ni mo sa iya, haday?
3: Ay, kanang kuan mo good mini Mang Kanor sa una.
4: Ay, okay lang mo. Hawa na dili, hawa na. Mag-networking na sa kama. Di lagi ko makuha na yung produkto.
5: Subo na ng subo.
6: Sa lunch break na palong-palo.
7: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
5: More sa tanghali.
8: More sa tanghali.

0: ng... Tanaon, sana ko ng liko na naimong bagong nga t-shirt, be. Ano man, sabi mo tanaon? Kajut lang. Tanaon na ako kung asan is siya made. Basing made for me. Ay! Ah, yeah!
1: Ana!

0: pala nga may multo, tay.
1: Multo man. Ang pinalagpad kay mo. Hindi ka makuha. Multo. Diin multo da. Pate ka man imo.
0: Hindi, tay. Ah, hambal ni Yaya may multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita, Yaya.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Te! May baon akong hopia! Gusto mo?
0: Wag na! Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, nagtirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni Darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala be. Nakigbulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo, magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay kong kasingle na ko ron. Makakita na po tayong mas bata nun. Mas labas yung mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan, Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, huwag labo sa tanan, di pagod guwapa. Kaysa may di malipay, biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kita ka?
0: Tama guna, ako gay idolo ni mo, pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po niyong inom, maoy na po niya kung kauban nila. Hindi na mag-umaoy yan eh.
2: O, cheers na, Mang Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! O, Mang Kanor, isang pakashot para di mabungol.
0: O, sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe suga niya.
2: O niya, Mang Kanor, ano may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang. Ibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba. Ako'y mabalansya. Ako'y mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang na ako. Ganun iya kong ibulagan.
2: Mang Kanor.
0: Dili. Sakit kay. Dili. Sakit kay.
2: Mang Kanor.
0: Dili.
2: Okay lang na, Mang Kanor.
0: Dili ko okay. Sakit kayo. Dili. Hello, dili. Asa ka karon? Kita tabi, imisyo na kayo.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Eh, pre, kanong kayo nuktok man ka?
1: Akong asawa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, gwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wa ba yung may sakyanan?
0: Padabay!

0: Ang dong. Unsa galing height ni mo dong?
1: Ako 5'9".
0: Ala, taas sa din ni mo dong nor? Yung sa kani mo pag-igo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!

0: Natilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kag tiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kun sa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, kinumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Naaramag ito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining dahil mong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hurdon na yun. Mupay pagpalit ka gahapon. Isa ka butilya ang shampoo. Gihurot na na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Punta rin ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Parang dungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ma. Bagutan na lang unta ko. Kuhain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit ka gahapon. Yan karo hurot na na yun.
3: Subot pasabot ni mo. Ako may gamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit anak kay gikas pa ko? Nanahon yung ulo na ako. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabura sa gilid o. Di ba mauna yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wadog kay masulti ni mo ma. Ikaw yung pinakadabes nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata man o. Abtik pa yung gayo bisag idara na.
3: Mangita yung kagbiki kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo dili mong mata?
2: Ba, okay ra kay ma bisag diri ka pilakatoy ka mo puyo sa buha. Kadiga kumpleto mong pamilya ko wala ka. Tila yung kaskuha. Lagot na yung kaya mo ugangan na ka. Kadi ka mulayas diri. Kay gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa pantay lang yung ka.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Waiter, alin na yung waiter.
1: Sir, anong problema, sir?
0: Nga naman na yung burag panos naman siguro na yung pagkaon kay katul man kaya kong dila.
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa mong trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatul, sir.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music, more variety.
4: Nakaka-relax to the max.
5: Whoa.
4: Let's get it on.
3: More sahapon.
4: More sahapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Dalago ning maong iring, oh. Sa layo, arong masaag. Bana kayo?
1: Yes, darling. Dalo na nako karoon ang maong iring.
0: Oh, ganun na gabian, makakanor. Asa nang iring? Nasaag na?
1: Pastila ng iring nga, darling. Kung wako mo sunod ang iring nga na, wako ka uli dire.
2: Fully loaded.
3: Pangmaramihan.
2: Sagat sa tugtugan.
4: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Talaga, talaga.
1: Kamali.
0: Ah, duwala sa
2: tabi.
3: Maramihan, sold ka sa tugtugan.
4: Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingal.

0: Rock and roll. Oh, lebih yang gede siap sih. Dua B, oi.
1: Baik, pada hukum itu. Tulis buat cuci dia, oi.
2: Eh, baby, yang cuci dia.
1: Masih, terapa. Kok ngapain tapi, tenung?
3: Ah, layo-layo potong resort ke atungan Tuhan. Wuhuh. Hawit lebut nak, ebo belo tak.
0: Wuhuh. Wai, biran, debiran, eh. Sung, pedagang. Mubiltikan mo yung headlight.
1: Hey, bay. Pag-setback mo ramay.
2: Oy, sano? Pangatag mo drag makaon.
1: Pasa mo di ha, oy.
0: Wah, itsan ako ng pagkaon sa inyo. Dawatan ng kamute.
1: Agay!
2: Agay!
0: Alam mo na soundtrip na ako nila pengos biyahe kay Dagaton na bako. Lain mo nang kakumute yan. Puro magkaototon ko. Hindi na yung makaya. Ibugnaw na nga akong singot. Puro kaototon na yun ko. Gusto. Isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan, Jigot? Bumundak na. Isabay na ko. At yan na. Yes! Success! Huwag sila kalata.
4: Hoy! Magkinol!
0: Panyamay. Puro nakahirin sila.
3: O, sa manon, nga nang bako, mag!
2: Magkinol! Nagtatag mangga!
4: Hoy, Magkinol!
5: Nagtog agwami kaluhog!
0: Panyamay. Naka-headset naman na ko. O din ako masabayan ng music. Nungog na ikin lang akong utot, mo din na ko. O sa'yo nang utot? O sa'yo pagtonis ko ah? Bastos nga tao? Pala utot, basag asa na lang?
2: O din na ipagyod ka, nungog kayo na mo!
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko. Ikaw yung pasangil na eh. Bubalin ko sa front set me. Pamasangil mo ha?
3: Wow!
0: Namatawa mo sila.
2: Magkalor! Ngayon yung ubertag sa'yo mong lubot!
0: Pao ba? Pao na lang!

0: pag Fully Loaded ang kasama.
1: More sa hapon.
0: More sa hapon.
2: Nicki Minaj, Maroon 5. Let's go.

0: tays. Maka-ons na stas.
1: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang es sa mga ginahambal mo, ha? Tunto nga bata niyay. Anong sugdaan to na to?
0: Tay, inabawan nga ida, kag-iinyog ba nga bang roon?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: About Parenting Testimonial.
1: 'Ko nga si Merly. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una bala, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan ano, ila ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko lang sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hambal sang caller, DJ Sophie, ma-vote ko yasang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko iya, kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hambal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hambal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo i-vote is Versace on the Floor. Dito ko ibala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sila, gali mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema. Ako gali may problema. Sa consent to, permin ako nagapamati para mabalaan ko mga title kung mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang akon nga mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong gid nga salamat sa MOR. Labi na gid kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo ako nyo friends. Abaw! Puerte!
2: Abaw Puerte!
3: Mix of rock. Mix of rock.
4: I've become so numb.
3: Mix of rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Salamat na humanadyo kong type sa akong mga report. Kapuyan mo sa bawang opisina, oy. Napa-uniforme na ko nga. Mura man kong mamunyag, ane. Labihan kita kong ikaw, Andrea. Pwede, kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag, magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon manining among opisina. Ah, okay na. Naimyo naman kong baho aning ako utot.
3: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
4: Nice office.
3: And this is Mangkanor, our staff. And Mangkanor.
2: Sir, gawas sa mo.
3: Mangkanor, bakit ang sama ng amoy dito?
4: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ah, ewan ko, ano ba to?
2: Pandami. Nangimahulad yun. Sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
3: Oh! Mangkanor, pag may naman ito na humantong kalsada dira sa office, anong baho man yung opisina?
2: Ay, hosta sir, naiilaga. Naipatay ilaga. Muna akong ipangita. Ganiha pa kumawimitawin ko nga. Ayaw sa magsulod ni ma'am.
3: Uy, Mangkanor, piuhi na ha. Kaulaw na ka sa bisita ba?
2: Walay problema. Akong pangitaon ang maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, salamat. Nakalusot na yun ko. Panabi, nakautot na po ko.
1: Mangkanor!

0: Kami kasi tumigil na sa sinasabing walang iwanan.
1: Who got that more?
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag o kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Jubog 5 Years Old Whiskey, ang ilim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey, marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lago. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey, sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan, nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey, wala sang katulad kay pwede man ini itugong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano, kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey, as ang tutunlan at tay kag dyan, pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey, don't dare taste it even if you drink moderately.
2: Nothing but hits.
3: Have it quick.
4: That's right.
5: Only radio.
6: Only radio.
7: More suck a bee.
8: Express. Everybody get up.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
2: Eh!

0: sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Giant makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Hello? Kumusta naman ito ka, babe? Gimingaw na dito ko rin mo, babe. Wa palang ko kalugar, babe. Tagaila ko higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babe, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ika. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa, babes? Usa, babes? You like this? You like this? Oh, I like this kayo.
0: Hoy, Kanor! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nang babae na po ka ba?
2: Usa, nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakang istorya ni Raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Kay guwang na ko. Sa pagtanaw ni mo na ko. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo kalag na ko. Ayaw ko yung ginapang istorya.
3: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Kid.
1: Pre, anong problema? May ito nagpangasubo ka gidaw?
2: Ah, problema? Gidbrick ka kadagabi na lang? Kadagabi na lang? Pirmiga panguhit, misis ko.
1: Ay, anong gina problema? Pre, nami ganyan na lang pirmiga panguhit si misis mo.
2: Ah, problema? Gidya, pre. Tako, gidya, pre, nga problema? Tatlo na yung katuig ng ligad, napatay na si misis, pre mo.
1: Nahay.
3: Abaw! Puwerte!
4: Music on my only radio now. More sa gabi, Express.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man dia sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: More!
3: Maanghang! Ganyan din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.
4: Who got that more?
5: More fun!
6: More fun!
7: More music!
5: Side by side!
7: Just enjoy the ride!
5: I can send you into overdrive!
7: More! Saga Big!

0: langga bal. Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ganun mo magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Ana!

0: Matay man kanor, makatubang kong inday ba? Nerbiyosan man jug ko? Magkurog-kurog ko sa nerbiyos? Di na ko ka-explicar ba? Unsa may ikatambag ni mo sa ko amang kanor?
1: Mangutana ko ni mo. Unsa man ni mong gibuhat, una ka mo explicar kang inday.
0: Aw, muinam ko sa katermos nga kape.
1: Panamay.
2: More fun. Only radio.
3: More Sakapi Express.
2: More.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Pwede ka bakal brady para sa misis ko?
2: Po, sir, pili lang. Ano nga size si misis mo?
1: Eh, no gani nga size si misis mo? Doon ko kabalwa.
2: Sir, do ano ka dako? Do ka payas?
1: Ah, hindi ah.
2: Ano sir, do apple?
1: Do hindi man.
2: Ah, do itlog sang manok?
1: Na, amo na, miss. Oo, oh, oh. Do itlog sang manok. Pero fried, miss, ha?
3: Abaw! Puwerte!

0: basa, kung kiss ah, trapo, kung kiss ah, ba-ba mo.
1: Bow! What the?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Limpyo?
2: Uy, darling, wala pa, magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige, mamalingki sa ko, ha?
2: Uy, kisa. Mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
2: Mamalingki ka niya, bumuo kayo mong sayal. Mura rabag kag dilipit latunog pa, ha? Klaro kay sensilyo. Pag-ilis ito.

0: Ani?
1: Darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando man ka? Klaro kay mong ilog ko. Nag-sleepless ka lang, gumra ba kay kag-ilog na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pagilis ito, pagilis.
0: Samok ka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo mga problema sa isuoton sa mga babae. Di niyo gusto pirme.
1: Ay, yes, darling.
0: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko ha? Dako na kayo ng t-shirt. Nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
1: Kana, darling. Kana may okay. Kinaukihan. Mas nilutawang imong kagwapa, darling.
0: O, sige. Mulakaw na ko ha? Kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
1: Ah, darling, kadali lang.
0: Unsa naman, pod?
1: Abi na kwarta. Ako na lang mamalingki. Ikaw, panglimpyo dire. Okay ba?
0: Kanay!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Tagpila din yung room.
2: Ano sir mo sir? Ang special kung ordinary.
1: Ano nang diferensya sa special at ordinary how?
2: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
1: At yung ordinary ya?
2: Ang ordinary ya sir, ang masahista, may TV.
3: Ano? Perte.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Noy!
1: Mpay!
0: Nakakulo yan ang mga ludog mo.
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Saan ka bungagan mo?
1: Si Kirit baga, susiga dyan.
0: Oh. Oh, so gwapong dakulo ang luwas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka? Diyan sa tuta nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadakop ko siya. Kaiba niya si Bess. Kaiba na siyang mencho. Papa, di ko na kikibuhan ka.
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore. The little papa. Ayoko na. Oh my God.
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako saan ni Kenneth.
3: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kikene.
5: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag MOR ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
5: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Oh, isa pa. Alis na. Oh, miss! May isa pa.
1: Isa pa? Bakit? Di ka naman akuntinto sa akin? Sana ako na lang!
5: Hugot pa more!
6: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o caliente? Si Jackie GST. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang Ganor!
3: Boy! Boy!
4: Mang Ganor!
3: Kita ka ng talong sa tusligan? Pati ng daghanang bunga, di ba? Hala, harbisa na, kay sayang kayo. Wala magusigong pare niya, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisa ng iyang gitanong na talong.
4: Mang Ganor, basig, simakasabanta na ba? Natuwa!
3: Boy, naunsagong ka. Anong makasaban, amigo kay Miss Tagiana Balaya, kumpare pag-ibig. Ako lagi manubagan na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha, di kita nalang mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
4: Mahala ka mang kanura, kung nagsuguan eh.
3: Ako lagi pasalig anak, usah, huwa naman o kaysalig sa kuha. Ay, pare! Nabot na di ka, pare!
4: Ay, kung pare-pare hadiya!
3: Ah, pandami. Isiga ng mata sa kong pare. Pinapada ang aping. Nasuko na di.
4: Mang Ganor! Nganong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka manangit!
3: Ha? Unsa'y talong?
4: Unsa man ang mga talong na nasa imong lamisa? Ako ang na!
3: Uy, ganong naman ni mo mga talong diri, pare? Ligo na nga kong boy ba? Bawag ganin ang utlo sa imong mga talong, pre! Pwede ko'y kalibutan na na. Oh, pare, pagwaan na lang yung mga talong ko. Kay allergy man kuhan eh. Magpugakaunan eh. Kaligo na nga kong boy. Mawagin yung magdagmanas na ko. Madakpan lang lagi na ko na kong boy ng mga hilabot. Eh, katilaw ginis ko ba? Nawarag ko pare.

0: Huwag mo takilala. Si mo pre man. So, nakailom-ilom. Si mo pre, subong pre, si mo puti, no? Ano ang sikreto mo pre man?
1: Ah, pre? Simple lang pre. Huwag mo na yung sikreto-sikreto. Amo lang din tabuo ah. Bala mo sa una may laptop ko pre. Tiwag ko lang inbulong. Git palapta ko nalang tutong maglikom sa bilog kong alawas. Kita mo puti-puti ko pre. Bileb, bileb, bileb ah. Puti-puti sa akong dokano ko pre no?
0: Ayaw ba? Puti.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Bakal daw kaya sinduman kitsa aliding.
1: Awin da mama, madiklom mo ba nga? Bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparahak dit. Kaiba mo ang si imong anghel.
1: E di, sila sa nasuguon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.
2: M-O-R For Life. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pagmabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man eroplano.
1: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
2: Para lamang ABC.
1: Music so right.
3: More Sagabi.
1: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Yes, ma'am!
2: What is 1,000 books plus 1,000 books?
1: 2,000 books, ma'am!
2: Good! Very good, ma'am! Okay! 2,000 books plus 2,000 books!
1: Easy! 4,000 books, ma'am! 4,000 books!
2: Very, very good, ma'am! Very good! Okay! 5,000 books plus 5,565 books!
1: One library, ma'am. One library.
2: Wow! What's that?

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Pataka kag-storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag kong ipadulog. Outside ako lambo ko. Pero sumbong baka nga na ako yung angkas. Ngayon man at tinoon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba dyan ka? Kadaganin mo gipang angkas mga jin-jin nila.
0: Tugay na ko naglugot-lungot yung makasabihan kay kanda ko. Talina ko, magsumbagay na lang siguro ta. Mas may pa.
2: Sus, adyo ko kagita, Mang Kanor. Eh, dito ito katungaan ba? Dali, rakan yung sumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukol na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Wala yung respeto ni pututan eh. Musukol pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, sumbaga ko, sumbaga ko. Dara, o doon na kayo ko. Di ka kaabot sa kuwa, Mang Kanor.
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor. Hangin na yung maigo.
0: Bona timan na ni motor. Ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
2: Kapuya, oy! Ilisi na patanong na!
3: Ikaw! Puto! Puto!
0: Uy! Balik na rin! Ikaw balik sa putotan eh!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Kaaktiban. Uragong ka sa pistahan!
1: M-O-R!
0: Permina!
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart
2: more sa gabi
3: is on M-O-R. More sa gabi.
2: More sa

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Buti pang bulaklak, sinising hot. Ikaw.

0: Sugar!
1: Bala.
0: Ano na? May kuskwa di.
2: Parang ikos mo yan, pale. Malangunasan ikos mo. Kulang sa training.
0: Amo nga ni pale, sige pangunas.
2: Grabe. Ani ikos ko ba ka narugsan? Ani ikos ko, baragan mo yan yung panama. Hindi, baragan saan dyan pag-intend yun. Pagparagi-agian sa nayaan.
0: Kanigon mong pale.
2: Ata na. Uto nga ni sa balay, dinlagan ko sa narito. Pagbalik ko dito, magalan sa panuma ko.
0: Ano't yan ay, pale? Unong panuma ninyo?
2: Tubaga dito, inulas na balaw. Chusy man kaya yan ni si Miming. Bukan man basta-basta. Nya, kamo pale, unong panuma ninyo?
0: Kuwam na to pale, crispy pata.
2: Ha?
0: Crispy pata pale.
2: Kaya mo pala. Kudawa ako, bagay do-ido. Mag-ikos-ikos ako pag crispy pata yan.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, Bitoy, maray ka na rin bataka. Maray ka na rin.
3: Tay Kanor. Unsa man.
2: Bagsak na po ka sa mat bataka. Kailain nga matang imong gusto. Kay kusog kay ka matulog. Hindi ka mag-study ka.
3: Unsa tay Kanor? Dito ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Ingon ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, tay Kanor, dito na ko madungog. Kambyo na tabi.
2: Sige, kambyo ta. Oh, unya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tay Kanor, kuya away, makadungog na ko. Tay Kanor, nakitaan ko ta ka. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Pandamay, di gulay ka makadungog din na pita. Ikaw ang gani ko, Bitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang yun ka. Aron ka makapasar.
3: Tay Kanor, tumagasak ko ba? Ngayon ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya.
2: Oh, ikaw yung mata ka. Hinagot na makasinabta na yan ni Bitoy. Hindi ka madungog din na pita. Hinay, di ka signal din na side. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study yun ka pirmi sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Miss, pabaklata da bilansang. Ang uno lang, mga 2 kilo. Ah.
1: Sorry, sir. Ah. Wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag kang mo lansang? Anong klase pharmacy ni nga huwag na lansang? May pagpaniraan na lang ka mo.
1: Abaw, perte.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini na hamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan,
1: may double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
0: Kag family and suite rooms para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan
1: katulad sang panggingi.
0: Pula puti, ilaga nga puti

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Usa may mapilian di Brad? Nga, usa ra man diri kasud-an bulad naman eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon baka o dili?
2: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kaniha, hinayon na lang gid na ako.
0: Pusa mo na, ikatol nga gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol nga gilok-gilok. Hinayon lang.
1: Sige.
0: Mabuhan ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pa giwan?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong gani ako gibati. Pati lamias ako paminaw. Lami dito kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusun. Kaligil ako yaya. Pati yung maruan yun.
1: Kanor! Hoy, yaya! Nagong sabang ka din ha? Pahawa din ha?
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Aris ako, Mang Kanor, ha?
1: Hey, Kanor, nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Dali, nagpaibot na kong uban. Kikatol kayo. Gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka. Ngano dek ako'y moibot? Ngano si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Dali, katol na magugay kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di nakamagpaibot si mong uban. Ni ay Clipper. Upawan ta ka. Alidre.
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: WMOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imong mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Titulo ka ba?
5: Hindi. Bakit?
4: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.
6: Hugo pa more!
7: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
8: Okie dokie dokes!
7: Aba, in the mood sa duty ah!
8: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: pagitan ganita ni Ma'am, ba't yun dyan ko ato?
1: Ah, ayaw na ka bala ka, Malilin. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Ngayon saan man yung pagpangaturungan mong kanor?
1: Eh, noon lang na ako ang akong asawa. Nga na amnesia ko.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa una na, same kumakig. Gamay-gamay lang gani kapag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagpula na ginang stoplight. Tapos nagdiretso yung isa ka driver. Bao, grabe, dahil nung buyayaw ko. Kisa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Kisa gani, gambal pa ko sang hasta sa nga do gambal ko sa kaguligod ko nga do hindi naman itama. Di para makalma lang ko, inbuksan ko radyo ko. Taribingin, aras sa EBOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kamala nung kakalmado. Bala na yung sim mo, ha? Di sa gani, do, tikalon ako na mag-drive. Do, basta namin sa piling. Kagang importante, gidyaw, do, ay nakukabati. Nga daw naghambal ko sa mga bad words. Believe di ba ko tuon sa EBOR, ha? Kapaka DJ, sabi, hindi bastos baba, eh. Ako na daw mahuya ka nalang balawa. Ikaw bala na gagawa bala sa baba mo itong mga dinimunyo balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, perte!
1: Abaw, perte!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR.
4: Kahit na

0: use dedicate in a sentence.
1: Use it!
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: pang manok, may itlog. Ikaw.
1: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
3: Easy. Take it slow.
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
4: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang gyud si Dong Chunggo?
0: Nalagi na, ayo halang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang gyud? Wa gyud mo tubag ba?
0: Nalagi na. Kailangan na natong makuha tong akong iparip dito nga isda para maluto na ito to. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado mo ilang gate.
0: Abri na ilang gate. Dalawa, abrihan ako. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero Mang Kanor, na may iro, oh. May takasulo dira.
0: Hadlok pagka ng iro. Tinigin na mamaak.
2: Kasi di mamaak. Mamaak lang, Mang Kanor, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, Mang Kanor, di kumsulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya diya. Di lagi na mamaak ilang iro.
2: Di lagi ko, Mang Kanor.
0: Bahala ka. Di na mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, Mang Kanor, ha? Di mo makilang iro, ha? Talawag, galaway-laway na, oh.
0: Ilagi. Ako pa'y kunhunin mo. Sige kung balik-balik nila ilang parchunggo. Tilagi na mamakang ilang iro.
2: Sige. Sudlo na lang na ako. Okay, okay. Sige, okay, okay, okay.
0: Madami. Parang ako kumpare.
2: Mang Kanor, tinungan ka. Di mo makilang iro. Ipaak pa lagi ko.
0: Daan pala gijog ko. Mamaak doon lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumbang? Siyempre, upaak doon na. Madami, mag-iro. Tulong dali.
2: Mag-alang. Mag-alang. Ay, kumiyay, mag-alang.
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabalin natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: dong. Wabakan ni batik hangus dia dong. Ha? Wala man, naglingkod lang ako dari. Amo ba? Gapon pa mang guka gadagandagan sa akong huna-huna.
1: Ay, rla. Ana.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Dokta Nur, perti naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud ko'y mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa kong kaugalingon.
1: Hmm, mau ba? O sa mapigibutan ni mo sa imong suwat?
0: Wa pa ko kabalo, Dok. Kay wa pa manggod ni abot.
1: Pagamay!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagpa-breast enhance sa among nga clinic, "Ma'am, balik anay, kay isa pa lang ang natapos." Excited? Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: let me be me. If you let me be me.
1: 'Pedro!
2: Ma'am!
1: Nanta nagkakaturo ganig di sa klase ko!
2: Ay, mayo mo kung kaya madam ang boses mo. Kaya nangiturog ako.
1: Nata, so iba, dahil nangiturog aber daw.
2: Paano madam? Di man niya naglalarangog sa imo.
3: M.O.R. For life!
4: Ready, set, more!
3: My only radio!
5: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kinsay isog dire. Tubag mo. Kinsay isog dire. At tubang ako ninyo si Mang Kanor. Kung isog mo.
2: Ay, Mang Kanor. Ayaw pag maoy-maoy dire.
3: Ay, sabahan si Kanor.
4: Kupo, tagitangan na dire, Mang Kanor. Bak, isog-isog ka di ha.
2: Relax lang ba?
0: Buhi ko. Isog ka dili.
2: Dili.
0: Dara mo dahi na. Kinsay isog dire. Gawas niya. Kinsay isog.
2: Hoy! Sabak ikang tiguaga ka, ha? Ako'y isog dire! Nga naman, palagka!
0: Madamay, isog dire ang jawana ni.
5: Nalok ka, Mang Kanor! Pakita pag-isog! Mo na ni mo!
2: Li, abanta ka, be! Isog ka, ha? Isog ka? Isog ka?
0: Dili, sir. Isog ka!
2: Nga naman liya!
0: Tara, ubanta, mangitat at kalawan! Isog talawan liya! Tara, sir, mangitat at kalawan!
2: Oh, naaram na! Tara, mangita tagdalawan!
0: Ganagyo, sir!

0: Hoy, nawawala yung wallet ko. Kinuha mo, no?
1: Ano yun?
0: Kinuha mo ba yung pera sa wallet ko?
1: Ay, atensya na, hindi ko rin marinig.
0: Hindi tayo magkarinig, di ba ako marinig?
1: Hindi.
0: Sure? Pabuti pa, palit tayo ng pwesto. Dito ka, dyan ako. Palit tayo. Dito ka.
1: Sige.
0: Sige. Ikaw magsalita ka ngayon.
1: Eh, hoy! Sino yung kasama niyong babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano? Ano? Ulit mo.
1: Sino yung kasama niyong babae kanina?
0: Tama ka, hindi ka tayo magkarindigan, di ba? Mahirap na ka tayo.
2: Tama
0: talaga.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, ako gali si Jimmy ah. Jimmy, pinkaw ang tawag nila sa akin. Kaya balan mo ang tuo ko nga kamot. Ano yung tawag bala nga pinkaw? Hindi nini mga taglong kay nagatiko langgit. Hasta subong ganit, the wife ko nung biya mo kay tinahuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Iti, may ingkaw ito, mga piyak na kamot pinkaw ah. Basip lang ko na suyaan, tas ang chicks ako. Pero so, umbisa nga nagamit ko ni sa Maninoy Wonderlana. Agin haplas-haplas ko muna sa kamot kong gatiko bala. Nami kitang epekto ya kay mga duro, duwa kadlom na to gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa to tiko, sumong nagauntay na siya. So kanami kitang epekto sa Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga karabyanan ko. Walang patay, babay ko kay doko nami lang hakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ah, babay gani. Oh, babay, babay. Amo na, hindi ko na matiko. Bisan mga ngalot gani ko sa ulo ko do, hindi ako kapangalot mo. Amo na gani nga manami gidang epekto sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Alam ka yung sinyo niya ang ginasulat mo man?
1: Ay, paralisa kong ginablos, prea.
0: Inagin na yung sinyo magsulat daw.
1: Pwede kinainay ko pala magsulat. Kasi wala mo, prea. May inay man magbasa ang ginablos ko.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
2: Oh, unsa man kanon?
0: Boss. Mananginot ako, boss ka. Magsiklim ko rong adawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kikalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mau ba? Oh, sige. Magpahuway lang sa kanon.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play.
3: Sayaw
0: kita.
3: Sayaw makanor.
0: Saka dyan, party-party.
3: Oh,
0: asa mga chicks niya, asa mga chicks. Hello, hello, sir. Hello.
2: Hello, Kanor. Asa ba ka, Kanor?
0: Hello, sir. Nalagay ko sa balay, sir. Gitakigan doon ko, sir. Huwag ko kabangon, sir. Mitsuo lang akong atitis. Rayuma, pati hubak, sir, nagdungan. Lain doon kay ko paminaw, sir.
2: Oh, mau ba? Hala, sige. Nanawag na ko kayo. Kumusta na ako yung kondisyon?
0: Salamat doon kay, sir. Pagkabutan ni mga amo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-ulian ako makajuti na ko, ugma, sir.
2: Ah, sige, ayaw lang kay Buksa kung di makaya si mong lawas. Okay? Bye.
0: Bye, sir. Nakalusot yung kasi kong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
4: Oh, Kanor! Ano ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
0: Padamay, ang akong amo. Boss! Laiki kong lawas, boss. Di naman makubos, naabot ko dili. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 mo na. Naglibog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
4: Oh, mauba. Ayon sa duty sa Lunes Santo Viernes, ha?
0: Ah, mauba, boss. Salamat kayo, pero gano'n man, boss?
4: Suspended kang kanahanak ka.
0: Panamay.

0: wala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Roy, no? Alias Kurakiki Kukukaka. Kalamutan sa ngalan ko, pero hindi ka mo mangikay kay... Hindi man tabasta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang atop. Kag lima kabilog ang ekspedisyon. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akong ulo, may palak akong buhok. So problema, kid. Pagkabati ko din sa Maninoy Wonderland, tigin haplasan ko sang mga tatlo ka nalaw ko to. Kapagligan sa mga pilapagid ka nalaw, natubuan sang buhok. Ha? Di pila to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga pala. Kasi subong may buhok mang yapon. Taho mang agiya kay kalbo na bilog ko nga ulo, ang pala ko sa una may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kaman nyo na. Ito mo na yung mahambal ko nga ang Maninoy Wonderland. Away ni may makapirde, ya. Nibis na ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw. Tandaan nga masakit, maayo. Away, sinabi na sa Maninoy Wonderland.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.

0: Mama Bear.
1: Yes, Papa Bear.
0: Iuyaman ako.
1: Nata!
0: Iuyaman ako kay Padi. Ta, amak mo an, tinaraman ako. Garuda ako para uma.
1: Papa Bear. Dai man na maraot sa pagiging para uma. Maraiyan na trabaho.
0: Iyo nga ni ko ta. Ang problema ta, garuda ako para uma. Ta pagkaibanan ta ka, garo kada kaya karabaw.
2: Lasa niya, Padi mo yan! Pagi, gigiri pa, itutong ba ka yan? Itutong ba ka yan?
0: Relax ka lang, Mama Be.
2: Itutong ba ka yan?
0: Ano man maraos kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Sa trot lang, ang paasa hindi lang sa tao. Pwede man kung kaisa sa pagbukas mo sang ref. Hindi na ba lang may nakitaan ka nga sunod lang sang ice cream? Ang ending is da, gali ang unod.

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas. Gida ko akad ako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya, may nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ko.
1: Ate, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yan ang problema ko.
0: Ay, nga aha.
1: Kay nagpangukay man ko sa bags ang bata ko, ang nakitaan ko, lipstick.
0: Ay sus, ah, wala man ang problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.
2: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaariba.
1: More